wasa ko kule wana paman da marini biya jinbo modest ka faka yamma di murshan mi to za wala mi to za wazama ayo biya ka faka yamma din ga talent ta fo bodo madina law domne so jobo ako faka yamma din ga talent mi to zan bina saramu fo ni to profite ka za wazama yo ka faka yamma din ga talent dan te di zama yo ka faka yan te ku makure mi to za wulbili mi to za wazama yo ka faka yamma din za bichubi faka to sir boliam to za wazama wadda madina Thomas lun yabe Thomas pale ako faka yamma din lerem to za bi von von dan zama yo ka bo yo jo yep RVZ mi to za wulbili parce que pas quand y raba ako faka yamma din gital mi zama ka para jo chat bay marsema ko yenu bay marsema yene tanayi da fakan jamina ta shu zatan taibu ka in bashal maza ma dina izo o tenor gwan jama gwartal gwa yo 22000 ayo hotel radisson blue seminaire tambo ta far plaisir be zama mo jon filu ma entreprise de kina zama mo karpel yama jon ma gine la cham cham dan tayra ki bo fali bo filu ma gine farale fali bo ma mo ju bo ma kine da ma filu yito marai ministre ma bo filu ta sermani akoye kalpel ba ko directrice generale ma agence ma normalisation nezielé oumar il est mis akoye kalpel ba ko gore soptay bar ministre ma bo filu ta sermani de madina gibolo fanga mathieu akoye bertene ka fani baza na mata zemayo filu ta ban bachele afrika je ne dans mo shi ta bana soje mo shi no fali bo o ba ma joga san wishi o ba jokal be wishi ko ministre fa wishi mar bo mai zamata ya ka wishi mar shi fa falbe tum ki be mangar gbomo ko mana yin be afrika mo shi zaki na dan mar ba jab ka bana yo ministre ibu gibolo fanga mathieu akoye dizan kaza mo bang bachele sur channel ya dans ma jon filu sur chat dans comme cher te bar mai dunyar mu ya ta zo ka bachele mai ma sur chat mai ya pe ka ama ma libo zakin mu za dan ba apsa no cham ministre malu ba urta sur mana ka gilal wala ministre malu ba ba jap yang kalyang te kin mai dama dira aménagement du territoire de madina mamad asilek alata te kanto le sur mano kalje fa ka ma dine bulletin pour province ma wadi fira ministre gbogunka in be laizani in be zayaba ta jondi yabde ne so kal dan ka ban so zani zamai ara mo ko rap tuose to ban fa to ko lo jou ka ngse mai yema mino ngong ni mai yema ngong fa lo ma to war ga yo ko do afani je to fani ka zama to wanta ga fa gwanta ki fa pachake fa pachaka te ki fa gwanya ko gure mata ga gine be tum tana ba gine gabin jogon joga ya ko to fa ka zana mu gura ka mu sobra to mu gumna tum tana be makakar bu ga frebe machine ma lu ga ayan ta tilba ga san to o yo na so ta bu fa fe ne ka kita fa fe ka ki bu yin bu fa li bu bashar yabo zama ministre ma ba jam shuta sermani me jin ge ba fagan jamina to ma ba jam shuta sermani te kin zama mo ga bar jol mani to ra boka in bal shel yemay mo jom te kin mo ga zon ga pel ma ga pele secrétaire général ma ministre ma ba jam shuta kin in ba yema ga pele docteur Toralta Nojitolum Josephine akoye bertaini ko gura fa ba san kana in o yema mo jom pon kalbo ko gurka jab ma baji programme shi jinar gwan jama gwata ye ka da gwan jama gwata tal rin ko docteur Toralta Noji Doto Josephine ako yo secrétaire ma ministre meni samal ba jam shi te sermani ako fo ya fa yamma ma jombo shi ba sanbe je ka jin in wobe ma baje shi jinar gwan jama gwata liye ba semester van won yab jombo mi je ko bo absent ko je ti diza yebe zamai arbil ba abdan kana jong dole wo shuma kama so shi ge pel ka ga pel ma vrshi o jenor gwan jam gwa ti yayo ka ba da mun liwo pa sai ka ba dol mun mun za na ma ga pele ti kinel le yama ba shi o jenor gwa na jam gwa ti teren yo na yan tana ka ya za be me mun o pujol be po yama po commissariat central lamba vano fa kan jamena zatin yaba yakma ba kunta shuwa ko yakma shimi ko gorar ta shuwa ya ba zak da tan fali fali abu ministre ma sécurité publique te kini immigration na ministre ma ba jam shu tester mani ar tereki ka di goro directeur général ma police ra abu ma police a non ba da ma din tugu jigo me mainde ako non te kini zaman ki a cham cham dan o tan ka fali ka fa awo police shi ay zaman ki
kafali police civil du gwarte terzani ko du gwarte te biya ko ka ma ke kene bi biagda ne toya yo gan nshim no mra bi nshimo ko directeur togu digo maide ko tan shwa ka ba do kan zama ban shimi kama ban shimo ko gurdu barfa fali nimbo ka ke carpe arrondissement les dentiti ka zama nshimi po soje soje nshimo ko mo kap swaya we shimo ga ga nya mar ma ki min be mo ko ve te tek mo mliere ko ma chi ma yar bu ngre mo ngbe am ni shimo ga bu gorte tel zanki a wi ne bis wi za soje a be te lo no abo te e mo ki no lo no abo ya shimi sho wala a zabo wala zanki ko a pasan ka bu gorte tel ki ne shimi ko ga bor tel bo te sho wo ni soje wala polisi ka aramo badjol zan ne shimi yo dama di ne jeremi jamangadi ko ka fa ka po gotin jin fa ka ta sallure me to za wul bo me furbana za dama da zanye wi amar ba ka dan ga po wa so junto me furbana za kol za ka yeto kol yo yo dama yeta dama di na chingi jumbe rambe ako fa ka yama di ne doway me to bel bele wul shu ta bani za ro keblan wul so jolanta ko me furbana ko ngbabe ko ngbamabe me furbana ma choma de zanye ka minga wa ka wa fiye manon a gele ma to o yo pachil kato de ma de ma ka ba gun de ma dine yabe bi de so ko bedie so ko pele me lo bo fo na pa be de ma yo ka la dan de lo bo fabir me ga ki vine dan ya cher kanta chose be fabrice am fa ka yama dine mandelia mandelia me furbana mandelia la ka ya bi yo ya mar bar kan dan ga po wa so jung to me furbana mambo a pram jeno yo de ma dine ba paloma fa ka yama dine tele to za wol bo te kina pomo kama oza wo vi pa mama fa ka yama dine te da zama fa ka sa bongari ta ser benderi me to za wo biri zama ka pera jo chada fishi sho la fan kambro technicien

Yi da bayani game sannan kafe ka yin da dufan tamsaka sai ya lena vilop na savkal of biro le bosaka sai ya lena fe sinena sakotu a lena fe don longo ina sakota le ga he danga ki da non kafe ka yin ki salomon le sakoi haka funtu ga sa jang mo to plan dona kaf ka ki da be sa he tito non kafe ka yin ne fiki bigile kan kalon gal go jia kala para fina gatan jamu remet tom gamet telem gues ke sum sa gudan dere chest gen lokam ge magire rugo.

Assalamu alaikum nai sakani gite min diaga karkala undi studio wada undi fadore chare agana ko janar karkal lagete na war ngam nungu sandu talame dinam yo mu sanjo mu korano aji laraba ke na rama se yenna mu korano lige kinne ke wakka ke hil gira aga dubki aga raka yo mu halana gar doje ko rale level de pilu de bi rekomendo ngin ko ne chalo gade sabi som ko mu korako asa kan ngam na kan gite min diaga yo kerem yo gi kere kana ngi dugum nungu tan war ngam nungu sanjo hum yo kurum na re ma charo le technicien ge kede ki ngi aje ko liwa day ma charo le lungu dan mo ngi lungu duman lungu chana agidi rigobert ay ton ma charo woni ngi chana hamza hasan idris dran ki ngi aje ko ndo kabin technique awara yon dirigi dan sene ko ma charo la ngi dum lungu changa balo subo fils dan ko dan mo chegal le ina ja ko la dirigi dan tan lunga pi habar ngi sando tan metri mi ngi chana mi kuro ko ciringa wa ya ibrahima mamad ngi pi galu gre kam ngi mu ko mi non mo tan na bar ngam nungu sanjo mu nga mukoy mborgnaw lu ngi cyan nga am sayrin tan na ka sara ngi ni ki ka na ngi ngir wadom koy ko bin technique

0: Unde dai ya ki angam no ngada ha mu kola law nge ha ga do ki yu ha ki ara ka nge dai mu kola law yo mu nge dai ho kuma ngam no dai na tar ka kad gite amai ga han nge dai ya lungge akul le dai ya ngam lu kul directeur general nga dan nge dai ya de mu nge dinge ke de kadanga dan yo ngir mu gi cha daga nezile uman hilemi yo nge dai ya di che kumbu gi ke kadanga han nge dam no mu no ga dai mu kola ya dan mu nge naro ka jo go dai ga ka ganda ga chalar ka le challe dai ni gunga na ganda ngala nga ka jo ga ni chukye ye ga rong mi ngi kede ka dangi kul ga dai dran yen kire ngaran ga yi kul dai ndu da ju ner kal kal gire a pi ro man man naro ka le dai gire dai dam no ga ran yimno fa dai ngi dai ngi de ko da chaga on de ka wi ga dai ga mu kul ga rna yo gire dai halu nga kul le dan mu ga minister nga dai namur go minister ka go lungi chan ga gibolo fanga matie ye a on de ka wi ngan ma dan go na chagi a che ding hala ko le acha mi ngi kele nga dai dran mangi hela idinga dam no hum no ga ikon nga dai yamu jo mala no warai go dai mu i jo nga dai so na go unde dai ya unde dai lunga mna cha dam ngi kele ka dai nga yo go yo nga so dan mangi mi ngi yo kol yo yela go yam nda kan kan nga dai dingi kele ka dai yo ding mam no nga dai aji a jar ka jo ya mu gro dai ya mum no yo nga dai dingi dan na cha yo nga kala ngara no churu dai dran ngi kele ka dai nga cha pole undo tel nga dum yo ga ya ka di yo gre ministry yo coronaria na koi na jaga wanda ka wali ngani ake dingi kere kada nga halla hange dai man na mu chuno hange dai dum no yu de wula ngi kere kada nga mo ko yo dai param no ka go anyel gire dai dinga mo man no dai mata na ngal ka lo chal gire na ma alu guro nan ngu de mura dai dum no go mata me lo wunde dai ka ngi kere nga halla dai ya wunde dai dum no de wula ngi kere kada nga param no ka go akula lo ngi dai dinga dan na jaga wanda ka wali ngana a chana far ka wi ka go dan mo an ge dai ya dinga dan mo lungu de go chan ngala na go chan ngala ka go dan mo yai bu miko ikre junglan ga e ga rong dan go ganangan ngi churu dai nan na chapali ga dai mi ngi kede kada yo nga so dai na urang gala yo grina ko na chere minister ngi dai namur go minister ka go gibelo fanga matue e chona dai mi ngi kede kada ngi kol ga mi ngi dai entreprise ngi kede nga kola onde dai do re ngam no a cha da hundi e chenga yo yi mai gede yen ki da ngaran de kal kan gede dai ya dinga a kol nga dai ngi nan ni nga la foide nga dai ding man no re nga dai bundo dai e pinga mun do mana na hundu go mana na ka le go nga dan mu nga dai ni chan nga ma de in chat yo nga dai ding dan na cha ga onde ka wole nga ni a che man no nga la go dai ding ke kede kada nga yo gan nga dai lu go na go gu na ngen gan dig ngi kinde gan nga la yo nga dai ding dan go man nga nga na ba la gre man na ram hal la mi nga ngi kede kada nga dai na cha pol nga dai na ran ga la ga man na ram hal la ma hal nga dem no go man no ka gu gre dai mu so no go no ding no ngi kede kada yo agama naram migo ngede ye go habar gete habar gedanio namurgu minister lu ngulung dan mangge ichanga Muhammad Aslek halata churunge dai dan nalga alulu galu awunde dai dole ngamuna yo fodo yallan nala kula lioro dai na chapalu miungi kere kada awunde biltin awunde province go difira yo dai naka dingi kere kada agama naram hallama miga unge dranne ya dai kula dauga ikolalga yajugu daya ngarlungo akuma gre drango yajugu ga dai chala gre hala ifuna ngaran ga ikula gre yongi dai na chapalu miungi kere kada yumi yongi kere nga dai yulo dai ranga dran yani kire nga yo yengi dai ding dan na chapalga naka awunde biltin yo yego habar gete ngre habar yo dani na murgu mi ngi churu ya jega dai dran yen yen chobna ngaran to mugete agam naram hala ma haga duki haga ara ko ngi haga duki hagi tonor yo dai minister ngi namurgu lawni ka jara arni na fi awnde fu yo dai churu dran go ye chapali awnde burni jinu nya mana handu gangirum ga dem nga do ko le secrétaire général ngadan yo agam naram hala ma lawni ka jara arni na fi awngirum gi chara docteur torolan no jitolum ma josephine ya awnde ka wlinga dio de go coordinateur ya rende jinga de da chag yo ma de che mani hal ga da mi ga wu nga hala du ki ya ga ra ko li ni ha ga du ki ya ga to lar yo mi ga ki de ngaran gi han nda ko tanga yen ki ngara mas dran ma awal garan waga yanda awal garan wa yo ngaso da yanga yaka gede man yimbar gono fonga man no man yiro dam no gombar fo yo ngira dingi de da chagi mi ko nge kere yen ki dama yu mi ko nge da ya dran yu nga da yiro ga mi ko nga dran go yen ki ngara ndakal kan ngi chan ga partenaire yo nga yo dran ya jangu gite gay ci bindo ita nanga ngi dingi yan nga aje mo no fayda aga man ram halama da ya wolgini da ya haga duki hagi tolora ngi wolgini fo yo riyam de kawli ngadio torol da no jitelu mo josephine yo di am ngadu ko langi dingi kere kad nga dan robo dio di jona je ni ngara na haya je yo dingi de ya yi day gere ta da bagare ndu sar fikir ngana gidi dingi yan nga de aje mo noran kala aga wonda haga du ci haga ara kayo wonde caga kenen ma da dingi ngara ngi kere kada yan ngadu wolgini wonde da yi caga kenen ngade nga fo yo da dingi yan nga apiso ajaran ka cala gidi yan de hoyi garan yo ngi da dingi de da caga wonde kawli ngade
1: yego mako imam no mukola nahandu mako imam mukola no handu ge day namru go menar halama aga wonde commissaire anga lamba gatia ha wonde bundum nyamena handu juru ya je je pelen ga day ya hepi ga nangi kere kada ga menar halama wunni day ya lugu ben lugu tani ga tarka jo singa day ga wonu singa gum hore day ga law ga wonu day dan go ga du gan go ga nan lugu nyimal lugu ye ngi day ngaran lu juru ya je ga day dran go ye je peli ga yepi ya singe kede kada yo migo nge kede yepi yo migo ko la ngada drango dawni ka jora urni ni lafia yo nge da yimigo nge kede migo santi nga ay ko ngere da lunga ko le directeur general nge da ya police nationale yo nge lungi changa tugu tigo maide yo nge da ya curu dango da ya migo nge kede yo nga ya chuno wuni lugu siyo dan mungi enen lugu nyimal lugu dan nge kan nga di en wa ko ya yo ga ronga chuno migo nge da drani chal ka jo siyo nga ya gaudan nga da dan mungi di muhim gan ma ko ya ganna balla gare wonde kawli ngano lungi changa tugo tigo maide yo nge agam nar halla mo ni lugu siyo a chono dan mungi en ni chiringa gu nyimal yo nge da di dan wona chaga na balla gare wonde man ngana gre abar ngamno talami dene mi gusandu ki anara mo sen na gakkin ki awaka da luki ha gara kana na bala sakani ki temin difa ki ki ga bani ngana bali mo koy borgo no lungi chan ga hamza giren tan mo no kasa ta bindi ki gakkin no halu ro mo koy ya mo no ro bali ngam na gran bar ngam na gusandu ka bin technique.

Wathira ingwacha ke muga bar ngumna ngusene na na bal tak tak dawi ligo kuma na ni lho basa kan yite min diaga la velay murum ko mukara ko robedin inga ha wacha ke uga pido die be ka ser ngumna ko matena mu abar ngumna ko matena no mu re alla da dim yongi kire kadang ya jiga da wan no kire ri te dram go ya je kun ge yom no dan brandu ko mu nar yarun dinde charan la undi kabine technique yom yongi kire ya je ru ma no kire ri te mu charan dum dan mu ge tegni sen dum gara dum ge chan ga agi diri ko ber ay ton ma mu charan dum ge chan ga hamza hasan Idrissa dran ke kiyu yalle ko ndo kabin technique ko mo ngam atana bar ngam ngam sanjom awara ya ndiri ji dan tenya ngam cara la ngam dumo dumi kan ngam balwa sub office ngam ata ga war ngam ngam sanjio treme dre mi naru yo ko mo naru ya dum dan mo ngi kan ga julem gais dum na kana ko yo ciri ngawa ya ibrahim mamad tambo mi ngana kana ko ire ngwa cha ga mo ga kaman nan de ngoba ndamia sa kan gi temin di ha kan kan mo ro la velle fido yewi ngam ko mo kala ko ro ingi sandu makara ko ire ngwa cha ga mo ga wan ga yindindo cha ga mo ga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: assalamu alaikum jaman dina di nyamena fada radio chadi ya kokal kal girchino na fu radio ndara rona la barnde ku ya di kingalla ise kin tawdo adi kina septembre dayna ko ngu yakku sakine dubi indin findi lukko arakon klare ki injin jirnda de ay taram nasara mane akide jadda yaron ta tapcharo na di ciya wuro duskarada kabin technique indi agidi koro kintingandige stagiaire ngu indi resident aninde balwa fis koro jiredo adi kina technicien centre meter gradient ngis nyemba halni nena ge da fi micro ndi ashta bakar musa koro wati samru daya labar nde ku ya di kinga lay sedi kranu jodu kuna fanyen maru labar adi kranu jodu kuna fanyen adi kabin technique releni na agidi bikedo adi kina bilaya chodu sodu mikrini kabin technique bikati na jamai krincha kam karkudu ba pro ngolinga sofanchu
1: Kurun de kale zezar ki ba wala mari ba ta do fari ki bodi wala Awan zarai kurun de ya pan funi do ara pan bolo ji do lu wala la di me yi di nan la di kun je kun jere ko san kin dalo ka vide ko zan da ka so pe suran ya kuro ci nan ji de wan bi ti ko yi lo ko za ni se seri ki bodi wala Salam da la in jor jor di ki bodi wala Kurun de kale zezar ki bodi wala tangani jore wala la je wa musa bay buray ne rigi odi wala jiri ngoy wala ngam ba de tani rigi ba wala gile mo zara ni may gida ngoy odi wala jiri ngoy wala juro mazara ize zeni rigi odi wala jiri ngoy wala mabidi awadi nam boko ganda am ko kayro ya ngaran kati giri ya da inji bla ko no ye dina wudi gul ke play may manga ye inji bla ko no ye kando patir ma na karo pa jana do je kan ti tan al sen kana kore adi ko zara ize zeni rigi odi wala mari di yango wa furon de ka ka da dan ni di si bala ya dan na ka su na ku mu di si su na ku man ko ta mu mi ru ci ka ta mu ka le le ko za ni ta ta ri di do di wala jiru ma da rai yar ma ni ndo ya ma ndo ya ni de na ru ya na na di lai ba wala ndaran ko gu bo ma kan ye ko gu bo kon ke ka la ngi ka la dru na ko gu gu ri an yi ran do ndaran ko nge wa gu ran ko nge ko nge ja mele la mele le ja me ji da mi ji de jan jar na jar ma jan di na la ka na ba ni bura ni di di wala jiru ma da rai yar ma ni di di wala salam da rai yar ma ni di di wala jiru ma da rai yar ma ni di di wala mari ke tu mu ya kuro ku on de na ta ku ci mu ndew da wa da tum la kan ara je wa dim ko za ni bu on de mari ko ko ya ya ri di o di wala kuro ko ya ya te ri di o di wala ji ya para ta ara ta ri di o di wala aga kuro ko ma de ri di o di wala mari di yang ko wa on de ka ka da bra yang ko ngla ku me ka ngi jo san de ka ngra ngra ya ya ga ngre bu je ko za ngudi bol tu pai la ye kudi ba nandi ye dai dara ye zeni rigi odi wala bajiri ngoy odi wala le yuna ri rigi wala bajiri ngoy odi wala mai na ji na ochi ya na ngoy odi wala bajiri ngoy odi ngudi nanja ye ka tu la ji ya so ri tu la ji di jin tun tun guru ja tang kan di jara ya mai na ji na ochi ya na ji ya la la jo ya na ngoy za ri zeni rigi odi wala bajiri ngoy odi buron de la ba ni borai ni rigi odi wala marai nan ganan ko ya alde kan di denu len ko zaran je jeri rigi odi wala kire bu wan nan na aden de dwara ye kalarin do kala ye do kala ya ke mai rin be do mai ye do mai ya ke andara ye kala nda ba man tu wi na nan ni gol wu ye do wa ara ari ye de ja zaran je jeri rigi odi wala marai ko ko ko kala ri ki ba wala za ha je ki gru zara rigi odi wala aga hu ro je je jara loi odi wala mari jitu kun tidia kun tidia bol tala na lainya ka yadim bazara yor mani rigi odi wala jire na ki dare loi odi wala bola mari gudim bazara loi ba wala ka de kan du yira loi odi wala jire na ri je gai loi wala taya ganda bogona apan kale mai kura ganda ya yi sairu ya nona ganda ya re kale jawi to kan go jalle yi bar kan bo ni kun tur kan bo ni tan go jaw dai malun ti jara dai na jayi go wo ye kui ba san ba jonga na kura au ya kan ti to yi sai yar mai kura mi yar mani jawi to kan kambo jalya yi jal kambo ko ni kun tur kambo ji tay mo sar kambo ci kaya ni kambo gi ci tun mi dina so la ray ko la yori abna ba za ni konga
0: yakku min ti arkwana di nyamena fa radio chat yi fo radio ndara rona la barnde ku ya di kingal lay se kin taw da ina di kongu yakku sakini dubin din findil ko arkunna di akko yeyi labarnde ku yedige ya haldo harkina kidin bedinin kidi angal to namardo harkina seminaire yom buka e feyer dige ya nadin yemenan wono chawno do harkina kora seminaire larchine harkina national lardinde wono lamardo harkina taw iye gulchada gala e sensibilisation gulchada norme do harkina iso ye wono yeyi 22000 wono harkina hotel radisson blue wono adi wakaona wono wakaina di seminaire adi lamar do adi kina projet larchine etou iye wono na digue chef des entreprises gulcheda ya morado adi kina sherka hakuma law chadana wono ya mayigida so wono na di projecteur eto kora wono necessaire do adi kina respect normal le kunje wono international dinanga so no di wono haldo adi kidi larchine wono nan production des animaux wono ye awado adi kina maje larchine wono lard kindi chadi wono adi mfo manada wono adapté wono ye kin tawdo adi kina jien adi sadubi din findil ko una manada wono manayana adige yum bukaye isa manan chari tabakh kada wono haldo adironan yum bukaye chaptarada wono fudo adikina directrice générale adikina agent do adikina normalisation larchine fukangano kauno haldo adikina amin do adikina maje kami goy gombuga yaki ngoro chicken amin te awadi kasatani ro hal adronan manada wono shindin wono yo haldo santé publique ngase wono responsabilité do adikina économie yam do adikina économie larchine wono facture do adikina kidé wono nan biro do wazir do daraja do adikina commerce larchine to krono haldo adi kidero di nan manada wono projecteur do adi kina consommateur yegul che wono haldo adi kina presenté wono transformation gul che da awandiru goya furo charadin wono distribution gul che ndiru awagonomia sammemen wono laboratoire gul che ka shaftalar chan awadi ngla wala difi wono haldo kasate wala tan wono organisation gul che chaptana tulun awa takhayir ngular chan evaluation gul chera for le dina wala le ni choron gular terono hal adro nan dige yanglar chodu yum bukay dige na tullo namcha adikina libre et chance glar ko do uno adikina central lar chine uno kin tigeden africain de ngase uno zil cave ngaso tokora uno haldo adikina kasoro kin jari adikina marché central ye uno projido adikina chadien ye uno yo kinti geden haldo adikina commerce larchine wono nan gultudo adikina lamar kidi larchine haldo adikina shirka hakuma law gonena adika sodo adikina afrique dayero kinjadero wono awa wati kasatani amin gugodu ge ya watenu foro le dia adikina avantage turo kira wono hal adina ngandro di glaro fikir fal kada wono adikina entreprise chadien wono nan yumbu kay haldo adikina marché africain ngasro ledin wono yo wate adi biro do wazir do darajo do adikina santé li lamar kidege gedero gayin kide adi yakirke day angal tuo ye wazir do darajo do adikina nay lamar do katie chorongular che wono mohammed sirik halata shigeya ye norji peiro le korawno adi ngoro adi biltindo le korawno kerkede wadi kina waji fire wono nan dige shin wono ministre adi nuno delegation go tokoro wono nan rencontre do adi yam murado adi kina gede gede lokalite inkanda wina tokoro wono swal do adi kina kide larchine wono ngalar natullo nam cha fikir fal kada wono namar do adi kina kide larchine ngoroye daye wono nado adi kina biltinde nangandro di jamadi tokoro leye mane fikir fal cheye wono yo wate zapti enye mene de chaire di isin kide biltinin li chawno do adi kina relative wakawno wakaina adige ya plan do adi kina biennale ye wono adi sadubi indin findil luko ara kunna gonena findil luko tolorai ke biro do wazir do daraja do adi kina sante enum kila ye tiye madi ye wono di mare wono yumbuka ye bedi doron wono nasyon nadin wono ye yumbuka ye feyir nadi nyamena nuno chauna di ge wa kaina di fudo adi secrétaire général adi biro do wazir do daraja do adi kina santé num klaiti madi fu kangan wa kauna ye wa kaye una activité di adi kidegul chan activité ada réaliser uno réalise uno adikina nado gede gede larchine uno différente rencontre uno chauno do adikina gede gede uno projet do adikina personne de gulceda kambe uno partenaire gulceda jama do adikina yam munun fraudure adi hakuma laun hakuma e choron uno ngoro ni dan uno gas to koro facteur adaptation do adikina stratégie efficace uno programme do adikina biennale larchine sadubi din findi lukwara kunna gonena findi liko tulore ke hal adrahna ndige secrétaire général adi bureau do wazir do daraja do santé dige ya chi rencontre kudo un cadre do adi to koro namcha ngalara fikir fal kada wona fikir fal che lamar do adikina kide godi yewun kenti gaden adikina première nécessité do adikina sadubi din findi lukwara kunna won hal adrahna ndi jamata koro manono won manaye objectif do adikina sanitaire do adikina kintaw hadikina jen sadubin din findi lukko harakon hal adroma na dawno yo adienum awangla kunde nyingla ya larchine won jamado hadikina komsaria central hadikina lampango to lo numero 1 hadikina nyemene ndawina won shendi yombuka e dige ya resmiro nantia hal do hadikina lansima gulcheda campagne do hadikina to iye won num nyingla godie won hal do hadikina nyingla goye volontaire shendi danchai larchando tia haldo hadikina biro do hadikina santé publique to koro di fokta yam do hadikina amini di le alaningaro adi buncha kodo uno budi charadu haldo hadikina waya fun awala wakai kam tabando chodi yam madu yam gatinia buma yange ya shindi nandige bu charadu nado hadikina kashafa bu yechedu kami buma yange ya goyechedu kam dandi ranche wo ya ala yachraina wono hal adina ngandro di jamado wadi kina komisaria central lampangu tullo hadi shendi chetero daya nan shendi nuno chudo hadi kina biro do wazir do daraja do hadi kina santé publique larchine wono shendi jamado wadi kina collaboration hadi kina ministère do hadi kina santé publique fon chandige ya directeur général hadi kina police nationale lenga so to koro wono lamar do num jama fraudure num bana larchine wono humanitaire kurgo kambe godiero di anangaro charadu buncha kodo uno ye labar nde ku edige ya ana dan kingu da dunge labar kam indro ru yesedina di telem guys kam krayen jedina ashta bakar musa kabin technique
2: karama ndi kaunya re wele a glaru maram bar ko da ya karama ndi alla gaji karama ndi ali jara jara karama ndi adrama ngenge karama ndi sangka ndi glaru maram bar ko da karama ndi alla gaji karama ndi ya kora mana ada jina indiro agare ada jina ya kora mon ngoro abana ya kora mon ai golo na romana ai golo barla na romana gadi warana mana abang gadi warana karke ne mana jana karke jindera na de karke ne mana jana karke ne jindera na de Tindira manadeva tindiru jindira manadi ayuru manadeva ayuru manadi kalila manadi jagyaweya dauna akabuja jagyaweya dauna jagyaweya gorila samudiri agoga yana zomba ya jalo zomba yana karata anda la ndi ndi ali kulu ngai mura ira lo ali dai de mai mura ngai mura ira anka ga de ndi ndu mai ngai ma bo ra na ra mo de mai kora ma bo ra na gar ga de de ali mai ga mai ya gar ga de de kanga na mara go da je ndi de mi ra ngai ma bo ra na de ndi ndu mai yanna sambanya wi sambanya yanna sambanya wi sambanya yanna sambanya wi sambanya ngai mudai ranga ka dinu ngai mudai ranga ka dai dinu karaganda lan jidi ai dai dinu karaganda lan yala de minbanu jagara nu jai da kala yana jagara ada wejeri ai da kala yana kala

0: Sağ ol Kuzu,
1: Ya
0: yedik yumurta tuzu
1: bana
0: esadisiye karra dikkat estet etergene. Dekik edikirim adır kalabaratındaki kuyukki angana radyo müdeli labaratında mine agucukku. Labaratında mine adırko kayar nyemeneri yungenu eskina. Kayar kiana kayar lotel ayenu radyosyon indika amangamaru minister ayenu. Minister ayenu. Enenga tejara nga minister aino enonga gana kair kiana gendir kiana gendra kair amara shirikada anu kair ama shirikada hirmende chika druko jiran amara no shirikada hirmende chika amara chef entreprise ara shirikada shisha didaya gana te gana kiana kair hotel anu radise nindika kair kiana hadava anu kiana gendra za tewia amara no shirikada dida gana tewia gechendere ina anu normo normani isu indika ayano alf shirin watinen alif indika ina ayano eski shirkada gana da zuluma da busuga tegiran kana gendin amaranom ba shirkada gana te gana amara gana erdini hadirkinin hukur kana gendina direktor anu general anu ajas ayano normalizasyon ina ayano zebil umar elemi indika mrena kana jari mani sekriti ayano maash gana ranga ina ayano shirkada gana da hirmendika gana Tena mra kiana durko hadirkin ay minister ayno tijaran kiana mrena durko hadirkin mra gana nukini janib ayno ina ayno shirika da gana ina ayno udur nor kobor chadna ina ayno janib ayno ina izu ayno izu ishirin watinen alifindiga te durko wakid ayno urano durko kanchina juwe ayno sasana ayno durko jikanga sana dalfino ishirin sitte chadna ina durko tafada kayama dindira jiran Minister an tijaran farigre za ama shirika da dida gna ina nu nizam ayano inunga durko za tabakindiga amaranu laboratu ina shirika da ina nu shisha kahar dida gna za ina tabakindiga durko dili amaranu durkiana hadirkindira gna dili kenni za terbara minister ayano tijaran farigre ina nu zon ayano libre circulation ina ra gna maasha gna libre agotagandiga afrika ayano zon afringa Zenele kabindiga tena kayar zona ina afringa durko mrena kaso resmir lanching tegiran za amarano shirika da bo chadene dida gana mara gana ina anu janib ayano ina anu ino janib ayano shirika da durko shirika da tijara ina arano ina maasha ina ara gende chika za ina ara gana akuma fada gana tabakindiga te durko dili tuja da cheni janib ayano ina tu ina durko ina gana dili probrut isiga za ke hundu ago ina gana resmir gendiga ina ara gana tabakindiga gana dili ministru ago durkana durko kenni amarano shirika da ba gana chana durko hadirkindini za norma ino ina ino izu indiga ano gendra durkana durko gendra za ina gana amarano tabakindiga te durko tujihada dili kenni za amarano kari shirika da ba dida janib ino ina arano Enerjiye inara gendega gana Ukrayna uçana durko ina gana za tabakindere Marşiya anu zona anu Afringa durko Marana dilli durko hirmendega maaş aranu inara şirkada çadır hirmendega gana Canib anu ni ana Afrika na ni internasyonel alam kurana durko tekandega tena dilli da nuki Terbara minister anu de la manajama di teritoar edilin nüfus mendega Minister anu aradega Muhammad Asilek arada Muhammad Asilek halata mirena Odur dur tegande ki tegeren bosaba yanu dur profes anu wadifiran biltin muski erni mre delegasyon magana amaranu dur çika gana çana gegeni okur dur çana gena minister amaranu dur çika musilina çika gana dur tehrer çakini kayanu ama bosaba yanu rezerv ayanu hakuman jakayre şerir ama bosa çika gana dilli rayni ina yanu bosaba yanu hakuman durko ama zulon dilli ago tafu dilli gendre hener Dabos çıka gana da nukini za ina anu dezor dur zulun dilli gendi bekina angna na za yerkene de bosaba anu hakuma udur rezerv dur ka çıka gana za aku okur koragar yerkende ere bosaba anu hakuma dur kosa puga tena dilli da nukin ina arunu angyana musilina mugayne amaranu musilina aradi udur çıka gana mara gana tuja de çeni mre ina ara gana dilli dur kota gana rayni Bosaba ayno hakuma ina ana hakuma mre hakuma in ayna shaba shaba tegiran za kiano hakuma rezerv durko chika gana angyana agu yerkene deke hon resmi erbrayin ate durko dili da nuki. Terbar ayim ayinu ngoskinga minister ayinu sihanga marana kiar kiana gendi kiana ane gendera sekretar ayinu general minister ayinu sihanga turolta nuji tulum mire kiana durko hadirkeni ina anu okur herima ayinu amaranu minister ayinu Sihanga durko amarano musilina ama dur hirmende kika doktora ama kuragana chana gendini saasana yana durko jika sanad 2026 sanad 2027 yano erga gana ena anu uru anu kanchena durko gendra gana ena soba da didai ena aranu kur gendra ena gendra gana gana chana durko danu kindini za ena anu sirmestra yana uru anu durko kanchena ena anu dili gendra gana dili randini za ora ana durko chika saga saasana ana durko chika oru cha anu ora aguzu saga chika za artuzu ga gana hirima anu dili gendere hadava anu jari baani siyang gana dili da tomendiga tena anu sekretera anu siyang amrena tuja da amara anu siha durko musilina gana dili da chenne terbara yin anu uskinga anu komsiri anu premel arandusuma indiga amrena Udur chana gani chana ni kampanya ni sensibilizasyon agu amarano polisa udur chika gana za gira hondo agu yini musadar amarano musadar chendere. Tegiran udur wakir chana gendera ayinu udur wakir chana udur chana gendere direktor ayinu general ayinu direktor ayinu general ayinu polisa nga mirena chana durko hadir chenni ayinu tugut maide mirena Kiana durko hadir keni mirerebe resmiyer ina anu gere kendiga mirere resmiye iftitame geni agu amaranu musilina anu polisa gana mara gana far keni za anyana yer keni gere ma musadar amaranu kiyanu gere ma kenede za agu an insani mire nasu humar za agu ininga za mara bes fargre anu direktera anu polisa fargre tanda amaranu polisa bes yimsiri gana agu belke tuwaye gana shaare durko jikin za hirmendi chikin za tajiran tanda bas amaranu durko awal musili yertirele za gira amire agu yandirele za ama ankuru nejane za ankuri sihama kalla hakinga te durko ministru dili da nukini za amaranu polisa kuragana arindisuma kuragana chika za yerkindere gira hondo musadar ama shabar kandiga te durko dili da nukini aina anu kampanya anu gere kandiga na yom anu yom wahid anu kanchina lahad yom ashara gana amaranu polisa kare anu minister anu sekretan gana yarkinda yere musada gere o gendik labara tanda labara anu gira ngare labara tanda mine atusre labara angya hasin yandara na telem gayus ankara yandara kare sale muhammad sale saga ke agidiro gobera gredere donna ke jandere agidiro gobera